0: tiyambe nkani zatu ndi konsolo ya Ulongwe. Meya konsolo ya Ulongwe wachenjeza chinyamata osiana siana mwali bisochita kuti ayambe kugwira chiro maganyu ndi cholinga chofuna kutukula umoyo wawo. Evaristo Pedro Fidelis wauza chiro kukomedze kuti achinyamata akuyenera kugwira ntchito motsipereka posiya nchitibwa wakuba pomwe masiku ano chimanga chauma kuminde osiana siana sipoyenera kuchira nchitibwewo oberana chifukwa ndikubwezerana mbuyo. Pomwe munthu walima umayembekezera kuti ukolole ndi kutsatiriza mapulana achitukuko pakhomo lako. Pa ichi ngati munthu waberedwa mapulani ako onse amabwerera pambuyo, pa ichi kuba ndi ntchito yomwe imabwezeretsa chitukuko mbuyo. Fidelis wachenjeza chinyamata mkosoloyi omwe akugwira ntchito yakuba kuti asiye ndi kuyamba kugwira ntchito za maganyu osiyanasiyana zimwe zikhaza kutukula umoyo wawo. Chifukwa mchiribu wakuba ndi woyipa pakati pa anthu ndipo konsolo yati ichilimika kugwira ntchito yachitetezo yolimbana ndi anthu akuba.
1: Tizakufuna patsikekezwa pamenepa kuti yense amene akudzawazona kuti chilake chakuba ndiye ndi mtoto wakuti wakuyakani. Amene akudzawazona kuti chilake chakuba amene akudzawazona kuti anthu odi ndani. Tafafuzoni kuti aliyense wozakuno apeze akuyera chilake chakake. Utsari munthu kugwira ntchito kuyenda mpaka aona zake kusuzumira kuzika kamene anisatenera. Chilerezo chikuwitsa kwambiri zedi kuli wonse waja amafuna kuti azikukutsanzo waja anoledwa kamenewo. Ndiyeni kufanira wautsari kuti achinyamata tiyeni tisiye makhalidwe akuba makhalidwe koma msireseni wake tiyeni tilimike kugwira ntchito zathu.
0: Popitiriza Fidelis wapempha anthu akhosoloyi kuti pamene akugwira wakuba sibwino kupereka chilango mwaiwokha pakufunika kuti ampereke mmanja mapolisi kuti agwire naye ntchito motsatira ndi malamulo a dziko lino.
1: Komanso ndafuna ndipembe kuti pamene akugwira munthu kuti ngwakuba mperekeni mmanja mapolisi musapange justice under the proper grounds. Ayi tisapange mmanja yanu tiyeni ndangwira mperekeni mmanja mwangu akulu kuti amusenge mlandu tikatenda kuti zimuzenda bwino.
0: Mawo a Evaristo Pedro Fidelis meya wa konsolo ya Ulongwe kupereka chenjezo kwa anthu akuba kuti asiye nchitibwewo ndi kuyamba kupeza maganyu ena omwe akhoza kutukulira umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku.

0: Tinkati mene yungu ndikumvira yungu soko madzabu ino. Tafika suba nchizi programa timene yachiru kumizi meno kuzirani mtsiku laliro. Programa sabata ino tukulebwa nine Isaac Maston kushukira kwa irisenti mitabu malangonia. Kushukira kwa shudi kumunikasao sosial isesi muzinda wa tete. Tufunile ni kumvira kwa mana mapuruka mozatila wa hameni haukubira panyumbaini wa iris. Tisiku mkambiri.
1: Mumamvira chitukuku mitzi.
2: Ndi programu yoshokera ku institutu ya komunikasyon sosial.

0: chale para ya gure mundi furo gozere bwino bwino eino munduru adagani nyumba kudwala ambagalo gwana katundu atino maninyo mandinyo za taulo kumene kubenga kuti anditu ali kukalima kumunda aposita pandi journal da manya pano paire second team kwani ya radio msambiri pane kuti ya ino mungu mfazoritu achimwena anu achara kudwala nera afika ambo gana karundu kuti in katina kubanki bwanji bwanji achimwena atuwa afurika kwa basi inu anda afurika bwanji ngata namalira ah kumazo jirika zantu wenetu Aimana tu ada vudiga kuba sada vudiga kuba nilinka ona ngaza mene ngui bafuna tenge shume shashi mwini watu inu mwaji muna nmesa kuduala ai sama kala jonjo tabi atu ndende 6 kuluka sezoresh Radio Mosambiki kuba tsirani Journal da Manhã mawa bueno
1: sempre projetando-me

kato mwa pili pangono Malimi idwe Nipafuna iwe Palibo inangu Nimbali wengana iwe Alo sheri Alo

0: Mazimai apa tubobosera 1300 ende amene anakashirira kuchipatala chakachino mboma la Shiuda mchigawo cha Tete. Chiwerengero chimenechi chikufika pa gawo la 90% ya azimai okashirira kuchipatala pa mulingo umene unakhazikitsidwa mkati mwa miezi yapitayi omwe unali ochiza azimai oposera pa 1400. Malingana ndi mtsogoleri wa ntchito za umoyo amayi ndi kuthandiza osowa ku Chiuta, kukwera kwa chiwerengero cha azimayi okachirira kuchipatala ndi kamba ka malangizo amene akuperekedwa mmidzi podziwitsa anthu za ubwino wa izi. Regina Andrea ofrokoza kuti azimayi apathupi akumapita ku Sigero ndi miyezi yapita ya chaka chino oposera 2000 ndi amene athandizidwa pochembere wawo.
1: 2346 mulheres frequentaram a CPN.
0: Azimayi 2346 ndi amene anafika kuchipatala ku Sigero yapathupi pa okwanira 1571 omwe tinali kuyembekeza kufika ku Sigero. Tinali kuyembekeza oshepa koma talandira oshuluka. Pa onse amene tinali kuyembekeza anafika mzipatala ndipo anathandizidwa pakati pawo. Ndipo kumbali yoshira tingati 1265 nda amene anakashirira kuzipatala pa oposira 1414 amene timayembekeza. Ndipo tikuona kuti zili bwino azimayi athu akuzindikira za ubwino opita ku Sigero akakhala ndi pathupi komanso ubwino okashirira kuchipatala tayo bereke kafika.
1: Necessidade de fazer o pré-natal e a posterior fazer o seu parto numa instituição.
0: Anali mtsogoleri wa ntchito za umoyo amayi ndi kuthandiza osowa mboma la Chiuta Regina Ndle kusimba za mmwe zikuyendera ntchito zothangata azimayi apathupi. Kupezeka kwa nyumba zoyembekezera masiku awo kwa azimayi apathupi mzipatala zochiza azimayi mbomalo ndi zimene zikuthandiza kuti azimayi ambiri adzikachirira kuchipatala. Ophunzira 619 anasiya sikulu mkati mwa chaka cha thachi mboma la Chiuta mchigawo cha Tete. Ambiri mwa amene anasiya sikuluwa ndi anyamata omwe anapita ku migodi kukagwira ntchito. Malingana ndi mtsogoleri wa ntchito za maphunziro achinyamata ndi luso kamba kachilala chomwe chinaoneka anamenewa anakakamizidwa kupita ku migodi pakufuna kupeza chakudya m'mabanja awo. Herculano Shkova wati panopa ntchito ili mkati polangiza makolo ndi anakubala komanso ana asikulu kuti apitirize ndi maphunziro podzikonzera tsogolo labwino.
2: Uma sensibilização permanente em todos os níveis, quer a nível de serviço.
0: Tikupitiriza kulangiza malo siyana-siyana kuyambira malo a ntchito m'malokalidade ngakhale akuluakulu aboma misonkhano imene achititsa akumalankhula chimodzimodzichi zokhudza ubwino wa zamaphunziro. Kulekeza pa njira sikulu zikutanthauza kuti ndikusadziwa za ubwino wake. Koma ngati munthu azindikira za ubwino wa maphunziro kumakhala kosavuta kuti apitirize ndi maphunziro kayakholo kulangiza ana wake kuti asasiye sikulu apite kumaphunziro kuyambira Januwale mpaka Disemba.